0: Sigurabo biyahe ku Enya. Biyaha dushi isigur ku Enya. Sigurabo biyahe ku takubri po maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto ng extraordinario of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ku Enya. Safe flight!
1: Heart Radio.

0: 97FM.
1: Paga, mas tiki pa luna. Mi timpong noticia pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, bupo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, base compra, kuba data pensa riba je.
2: Yes, you can afford it, now more than ever.
1: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard of ang si Unicorn na San Nicolas.
2: Yes, you can afford it, now more than ever.
1: Paga, mas tiki pa luna. Ang si Unicorn, pabiwa mi ho.

0: Radio 106.7 FM.
1: Paga, mas tiki pa luna. Mi timpong notisya pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, bupo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, base compra, kubo data pensa riba je.
2: Yes, you can afford it. Now more than ever.
1: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard, of ang si Unicorn na San Nicolas.
2: Yes, you can afford it. Now more than ever. Paga, mas tiki pa luna. Ang si Unicorn. Pabiba miho.